Dekabuburom e yaka Akashwani Shillong All India Radio kebala khot sngo bahayanga hakani gesngi jongga International Albinism Awareness Day 2026 ban pensai phangkani ke jingpang albinism halor ke team kebaong proudly in my skin celebrating all skin tones kani ke jingpang albinism leni ke jinglong li kesni do usnyu bat ki khmat kadon keleng kiri jongka perthai khamtam e ga khamkta bun hapok kari Afrika. Hapok kari India jung yiru, lakjan man laki states, ngi'i yakani ke jengpang. Kumba kalong menta, kibabun hi kibriyo jungi, kibadang don ke jengduna ha ke jengtip jengstat lani ke jengsungthu, ispang kani ke jengpang. Kedon ke jengsubas niyo, kibapetpo batrubeng yakitu kibayo yakani ke jengpang li snikdo. Kibabun hi kikhenba kalongka jengpenstom, kejong ublei khamtam hapo ri Afrika bar ki khenru bakalong ka jingpang kaba yebet nakata ka dau kitu ki beyo e kani ka jingpang ki sha sha kentat na ka imlang salang haki babun ki jaka don teng teng kum senong kendong ki brio kim sha e ki tangban im hapo ka senong ka thau habade bat kani ki bun ki challenges leni ki jing e ki ba kini ki jingpang albinism ki yakendu kawei kade ka jingsha discrimination kata kade ke jingsha kentan ha ka imlang salang kawei kade ka ba kidon ye ka mental stress leni ka kata e ka jingmut jing parkhat jungki khamtam ha ki khanna khlung ki bedang duna ka jingmut jing parkhan kala ban kata e ki ha ki school leni ka balai pan ha ka employment ka jingdu kam du jam langba ka impairment leni ka jingduna jungki kakta ru ya ka hok tenrai jung kitu ki beyo ekeni ka jingpang ha ka jingmut jing perkhan wat ha ki we ki jeka kumsha soru ki la bandu ya ka kam ka jam employment tingawan kren hang ni de ka jing tem ka bapura bat ka basai ba ka ni ka jingpang kam long ka bayaben bat kam kta yanu yanuru ka de tang ka jingpang ka ba de na ka jing hier pateng na ki long shwa man shwa jong kitu ki beyo ya ka. Kadao ka, bapelong ya ka ni ka jinglong jong ka jingduna ka rong sni do, ka de na ka jingduna jong kita ki cells ki baki khot melanin, ki bapen ai rong ya ka sni do. Ti ha ki ni ki jingpang albinism, ki don kita ki jingduna leni ka bambon jong kita ki melanin, ha ki sertap besepo jong ka sni do, ka bapelong ya ka sni do, bakan long li, ya usnyu leni ki kamadru. Ti kibayo ya kani ka jingpang ki stom e ban pet persa ya ka sngi ne ya kinu kinu ki ba pranai lang ba ki ne ki hap ya da na ka sngi ban lat na kinu kinu ki jing thang jong ka sngi kham tam e ha ki jingpang kumba ye de bat ki skin cancer hadin habun bat ki hap deng ya ki yet khmat ru ki dark sheets ban ya da ya ki khmat ban lat na ka jing pranai jong ka sngi leni ka lak ban kata ya ki khamat jungki. Ha ka jing shisha, ngide pen ban, ban, don ka jing sengulam ya ki, ban yarap ya ki, bat ban don ru kata ka jing kinkli, ya ki da ka basha ya ki, ban don benta ha kinu kinu ki kam, ka benta jong ka imlang salang, ban ailat ya ki, ban im kum ki wei, ban kershan ya ki ru, ha ka kam ka jam, bat ban ai mensim ya ki ru, kumba long ki wei. Di kumta sesisien kum i dermatologist kum bakalong ka team proudly in my skin celebrating all skin tones ngaru ngapen shai ye ka jingshisha hang ne bat si telup ka perthai bengim dey ban shulendat ye ka hok jung kitu ki bayo ye ka ni ka jingpang albinism leni ka jingli isni do ngi dey pen ban ban rekhi lang bat ki ha ka ni ka sngi bat yai pen shai shakiwe baka jingpang albinism leni ka jingli isni do kamde setia ka jingpang ka bayabin ka longkum juhi kumba longkiwe ngaban juru ya ki school ki snong ki thau ki college bat kiwe kiwe ki institutions ki bapher bapher ban ai ka jingshai bat jingsung thu shu shaphang gani ka jingpang bat ban sakhi lang ya kani ka team jongka International Albinism Awareness Day 2026 baka snido jongkitu bat kejongi kalong kumju emdon ke

panonong sa kapor ka diyan aban mino ng studio man ay tino ay ganit ka hot seat hey way pwede RJ tinga kwa aban ay kubilay hi ka kutuyo kasngi ba kutuyo kumasuk kapag kumanifik palok kibiit man skap ya ganit radio station kajongi.

Okay, parang ngayon sila rong long ready what ka jingle oh ngalalong excited pala lakang keluar hang lima. Okay, tak ka jingle na ka benta ka jong pi mata ka sigi kalong kumi. Yes ngapa parlak. Alright, de dang men hakini kisngi em. De udan way kena uyo gift da ka da ka ka ball World Cup football ma. De utau kenau lak men bahadu kata-kata. U hakobi kisngi tu uye le kai ken but keeper lock. Ka jaring kat pede kata ka ball ka hap no ha ka way ka pung. But ha kata ka pung don bon bahaki crocodile. Kum ta ti ukpau la tip ula sosi bahamo kala hap kata ka ball hang ta hapung menu banit shim ya ta ka pung don ship sorry ban shim ya ta ka ball mo don bon ki crocodile ti uli akum no uang la don menu menu bala banit shim ya kata ka ball na kata ka pung un ai kusnam ya ita ya uni kata ka brio ti hamar kata ka por kensan kensan uwei brio ula kenti hang ta hapung ula shim ya kata ka ball ba ula mi wut wut nang ta na pung. Ti ukpa kum bawa ular uang ngan ai kusnama ti

0: Chứ rồi có cái tên cùng nữa mà.
1: Ok,
0: Ok, tên ngân tâm đó cái này có bóng spa có pensa rong.
1: Ok,
0: ya đâu phi có ảnh đề kia.
1: Ya, i nak jangan, di tuan jangan, para lak jangan, bak tunjuk dah ya si si aje baru, bak ya di bayar sebentar lang atas deka request.
0: Tak, aku boleh si buat ni pergi kong hek mah. Bye-bye.
1: Bye.
0: Okay, Farlok. Dia stuck away ke phone call ke Bang Ayok. Banyak keren mana tinggal offline. Tinggal ngam tip menu bala berkeren. Pada yang ngam sempat lah Ayok ban keli ke kerteng. Ila panik ni kejeng ruai ke si pehili zendegi. Dia yes kerpang nak kebentar ke jong ping. Ngan sepentem kerpang ni kejeng kejeng ruai. Dia Farlok yai sabar ni. Haka Akashwani FM jong ping. Shispa lai 0.3 MHz.